0: text kasi ako sa iyo, Beth. Eh, nagaping yang ping. Kaya na ano yan, natitrace yan. Ko, ah, kaya pala. So, kaya siguro hindi siya nagte-text sa akin. Kaya to protect his liberty. Eh, hindi lang yung threat sa kanya, hindi lang ano, imagined. Real talaga. And, you know, existing. Kasi nga po, yung pag balik niya sa Senado, tinangka talaga siyang hulihin ng MBI. At maski yung NBI chief pumunta talaga sa Senado para hulihin siya in the morning. Kaya nakakatawa yung mga theories na parang stage lang daw yung putukan. Hindi po stage yun. Nandun ako. No? I really felt that it was a, ano, it happened. And yes, there was drama in it.
1: Para po sa inyo, since you were there yourself, at marami po ang mga haka-haka na lahat po ito ay sarsuela, may director, may scriptwriter, orchestrated. Ano po, what to you is the best defense against that suspicion dahil kayo po ay naroon?
0: Well, in the first place, yung NBI nandun na morning pa lang. Pati nga yung chief ng NBI nandun pa lang. Paiba-iba yung statement. Alas 4 daw, sabi ng Pangulo, inorderan na sila, nawala na dun. Nung alas 4, ang daming mga NBI na nandun eh. And then, minutes before, naka-picture pa ako ng mga, naka-video pa ako kasi nandun ako sa lobby sa opisina ni Senator De La Rosa. Nakita ako, may mga armado dun sa, ano, sa labas lang ng, ano, ng, sa vicinity ng Senado. Pag-zoom ko, hindi nga lang mamahalin yung cellphone ko, makikita mo yung t-shirt nila, NBI, flashlight, ganun.
2: Oh, no.
0: Kaya imposible po yung sinasabi na ano lang yun. And then, I was with the senators, no? Kasi inimbitahan ako ni Senator Cayetano na magbaba. Pagbaba ko dun, nandun sila Senator De La Rosa at saka yung majority, new majority, no? At we were conferring in so far as possible legal courses of action that we may take, no? Si Senator Marcoleta was with me, yung chief counsel ni Senator Cayetano. Tapos after nung discussion namin, kumain kami, nandun lang ako sa may pantry na nagputukan na. Nakita ko yung mga reaksyon nila, Senator Cayetano. And hindi pwede drama yung mga nakita ko, that they were really surprised. And even I was surprised sa mga pangyayari. Kaya hindi po napaka far-fetched yun and very malicious yung mga accusations na stage yun and drama yun.
1: At ang inyo pong kliyente ay tila walang alam na may mangyayari ng araw na yun.
0: Wala talagang siyang alam kasi nandun siya during that time mga 2 minutes before, umakyat lang siya kasama ni Senator Robin Padilla doon sa office ni Senator Robin Padilla when it happened. And kami naiwan doon sa office po ni Senator Cayetano.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Israelito Torion.
0: Thank you
1: po. Good morning. At manatiling nakatutok dahil meron po tayong bisita live dito sa Memo.

0: more than headlines.
1: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
0: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Ongpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
2: Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: From boardrooms to budgets, business, covering end to end, Follow the Money and Business 360 with Apa Ongpin, only here on Billionario News Channel.
3: Tuloy-tuloy po tayo dito sa memo. Pilit bumabalanse sa iba't ibang mga opinion. Because at this point, they're all opinions. Wala pang sinasabi ang Korte Suprema, so hindi pa natin alam. Kasi iba rin yung opinion, syempre, ng mga bigatin doon sa ICC, right?
4: Oo.
3: Meron pa silang statement against the status of being fugitive of Senator Bato de la Rosa.
4: Tapos may kanya-kanyang opinion din dito. Hindi pa fugitive yung kliyente namin.
3: Wala sabi nga ni Atty. Salpanelo, kulang lang daw sa pansin ng ICC. Okay. Sa kalagitnaan ng impeachment process ni Vice President Sara Duterte, hindi may kakaila na nakompromiso na ang reputasyon ng Senado sa ngayon. Matapos ang sunod-sunod na mga issue na naganap mismo on Senate grounds, marami sa mga mamamayan ang halos natatawa na lang kasi hindi namin maintindihan kung ito ba ay action drama, comedy, horror, paranormal. Okay, makakasama po natin dito ngayon ang marami ng nasadlakan na kontrobersya. Barilan, totoong barilan ha, hindi yung baril-barilan lang. Okay, totoong barilan, revolusyon, at alamin po natin. And he was once also in hiding. So, kunin natin ang opinion ni former Senator Gringo Honasan. Hello,
5: good
3: sir.
5: Good morning, sir.
3: Good morning.
6: Karina, Ulad, maraming salamat sa pagkakataon nito.
3: Did you ever once consider yourself a fugitive of the law?
6: Well, always.
3: Diba? Always?
6: Tingin papasok ako sa official business, no? Sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos. No? Siyempre, nalang ka sa immigration. Diplomatic passport. Pero doon ako pinapapila sa special. No? So, tatanungin ako ng immigration officer. Magalang naman, no? Have you ever been engaged in any political activity? Sabi ko, yes. Against. Pag sinabi na yung against, doon ako medyo nagpapalpitate na yung puso ko. No? Against this president, this president. Pag nakakatatlong presidente na, di ba? Medyo kinakabahan ako. Sasabihin na, have you ever been in life-threatening situations related to your question? Sabi ko, always. Tapos dadali na ako sa secondary
4: screening.
3: Ano po ba?
6: Screening. Oh.
3: So how many presidents did you go against?
6: May ilan-ilan na rin.
3: May ilan-ilan na rin. Pero kinalaunan, papapasukin din kayo ng Amerika.
6: Pinapapasok, pero nagtataka yung mga kasama ko dahil ako yung special treatment. Tapos sasabihin sa akin ng PhilAm na immigration officer, may annotation ako sa diplomatic passport ko.
3: Really?
6: Do you know what this means, Mr. Senator? Nagtataka nga kami. Diba? This means that to some governments, you are considered as an international terrorist. Senador na ako na, no?
3: Oh, wow.
6: So, interesting.
3: Oh, really? What countries are those? Huwag na lang natin
6: bagunin. Okay. Diplomatic repercussions.
3: Correct. Oh, ayan na, tanungin na natin kumakain ba kayo ng popcorn?
4: Pero, una sa lahat, Senator, I'm curious, anong maipapayo nyo sa fellow PMA-er nyo pa na si Senator Bato de la Rosa?
6: Hintayin natin yung investigasyon. Pero bilisan natin yung investigasyon dahil yung patakaran sa SOCO, di ba, scene of the crime operators, no? Nasisira yung ebidensya, yung physical evidence.
7: Correct.
6: So it pollutes the evidence, it destroys the evidence, no? That is the basis for a serious criminal or other investigations.
3: So
6: bilisan natin, pero antayin natin yung resulta ng investigasyon dahil, like I said earlier, no? Ang dami nagsasalita ngayon eh.
3: Opo, puro salita. Nasaan ang CCTV? Sa palagay po ba ninyo, importante?
6: Hindi lang yung Corina, di ba? 120 million tayo. Any issue, 120 million experts.
3: Oo nga.
6: Sabay-sabay nagsasalita. So,
3: So do you think that the trajectory of the bullets are important?
6: Ay, importante yan, pero who are we, di ba? Hindi naman tayo, di ba? Pero sa akin, if I may, with your permission, para sa akin, itong mga pangyayari, importante nito, natutunan ko pala ito sa mga millennials. Pag may nagsasalita, may nangyayari, sa Senado o kung saan man, ang tanong nila is, itong pangyayaring ito, ano ba ang epekto nito sa buhay namin? Ano kayo? Senado, presidente, mayor, media. Ano ba kayo sa buhay namin? Mm. At natutunan ko pa sa kanila. Millennials, ang gagaling niyan eh. Mm-hmm. Pag pineke mo yung sarili mo, medyo naging plastic ka. Mm-hmm. 1 kilometro pa lang, amoy ka na.
3: Authenticity is the name of the game.
6: Yes, oh. Correct.
3: Oo, mga millennial kasi it's all about me.
4: Oh. Sama ako dyan eh.
3: Sama ako dyan. Parang, bakit niyo ako ginaganyan? They take it personally, ha? Itong mga pagpapanggap, orchestrations, yung mga gulo, parang pero, kanilang sineseryoso.
6: If I may, sorry ah.
3: Yes sir, go ahead.
6: Niyo, diba?
4: Go ahead.
6: Sa kanila, di ba, importante yung, they have very quick access to information. Yun lang, may silo effect dahil isang pindot mo, impormasyon. Yung pinindot nung kausap mo, baka iba rin yung impormasyon. So, magtatalo na kayo. That's what we have to manage.
3: Right.
6: Information right. And time.
3: Aha. Okay. So, ito pong nangyayari sa Senado, yung pagpapalit ng liderato. Did you find anything irregular about what happened?
6: Grina, no, Willard. Normal yan. Nagpapalit nga tayo ng presidente every 6 years, mayor every 3 years, congressman, barangay captain. Normal yan sa isang demokrasya. Mm-hmm. Pag gusto mo ng pagbabago, for better or for worse, di you look at the objective, organize no, to accomplish that objective, and choose your leaders. So sa akin, normal yon. Side issue yon.
3: Mm-hmm. A side issue.
6: Yes.
3: As long as the process.
6: As long as peaceful. Walang, sa ibang bansa, eh, naghahampasan ng sila rin. Eh. Mm-hmm. Within the halls of their parliaments. Ha?
3: Correct.
6: Buti, huwag naman tayo umabot. Ha?
4: Mm-hmm. And si Senator Gringo is a veteran of 2 impeachment trials. Tama ba,
6: yes,
4: Senator? So ano ho ang maipapayo nyo sa mga magsisilbing senator judges dito sa impeachment trial?
6: Since it's a it's a political and legal process, no? Science-based and data-driven. Mm-hmm. Hindi yung Marites, hindi yung, di ba? Hindi
3: right.
6: Yung,
4: But do you want them to proceed to a trial proper? Kasi may usap-usapan na kayo dismiss daw, outright.
6: Medyo antay-antay muna tayo. Huwag natin pakialaman o i-manipulate yung proseso. Hayaan natin. Diba? Let it take its due course. Mm-hmm. Diba? I'm talking to all sides. Ha?
3: Right.
6: Diba? Dahil huwag natin ipako dun sa partisan political considerations. Public interest ito eh. Mm-hmm. Tayong nanonood. Diba? Di ba nakakalungkot? Nakakadismaya. Pero at the same time, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil it means giving up by default. Yung kinabukasan nila Pepe at Pilar, no, sasalang-alang ba natin yan dahil
3: Nagmamadali sila. Mm-hmm. But having been a senator, ano po ba ang nasa isip ngayon kaya ng mga this particular batch of senators given the polarization between Sara Duterte and Malacañang? How will they vote? Are they going to vote according to political convenience because of 2028? O dahil sa yung pagiging compelling ng evidence?
6: Okay. Corina, mabuti tinanong mo yan, di ba? Ang problema natin yun is it's not about personalities. Systems breakdown and institutional damage. Okay? 40 years, rewind tayo ng konti, di ba? Revolutionary government, freedom constitution. Di ba? It was an opportunity to fix the system. What was one of the things that we did first? We conducted elections without fixing COMELEC. Diba? So we have been doing the same things over and over again, politically, economically, and even in terms of national security, and expecting a different result. May tawag dyan, di ba? Pero hindi natin pag-usapan yun dahil baka bumaba yung ratings niya.
3: Oo. Starts with the letter S.
6: Both. The words.
3: Okay. So, ito pong mangyayari today sa Senado, do you expect something irregular?
6: Kahit na ano mangyari, democracy is work in progress, mm-hmm. dynamic change. Mm-hmm. The more things change, the more they remain the same. Wag tayo mabubulaga. Mm-hmm. Proseso yan. Wag lang magkapikunan, magkasakitan. Mm-hmm. Okay, yung rewind tayo ng konti. Yung putukan, di ba? Normally, pag may putukan, may tinatamaan, may nasasaktan. Wag naman sana. No? May namamatay, no? So, ibig sabihin, proseso yun. Naalala ko lang, no? May mga lumapit sa akin, no? Without going into details, no? May mga sundalo, may mga pulis, may mga NBI agent. Ang naiipit dito, yung mga inutusan. Hindi nag-uusap yung mga bossing nila. Mm-mm. So, pag inutusan ka, as long as may inutusan ako eh. Pero wag naman yung barilin mo. Siyempre, ang tanong mo, sir, ba't ko ba barilin? Eh, wala namang armas. Hindi naman pumuputok. You know, you only follow legal, moral orders.
3: You agree that the Senate Sergeant at Arms should be suspended?
6: I was not there, so it was his judgment call. Ang sabi nila, almost 30 putok, di ba? Sa itaas o sa baba. Sabi naman, nung kabila, nagputo ka na, no? Huwag naman yung nakikita minsan dun sa mga tampered reports na police so-and-so fired 3 warning shots into the air resulting in the death of the suspect. Huwag naman ganun.
3: Okay. So, kailangan malaman kung ano talaga ang nag-udyok kay Sergeant at Arms Aplasca na magpaputok.
6: Well, that's one side. The other side is, bakit may sinasabing mga NBI agent doon? Ano ginagawa nyo dyan? Mm-hmm. Senate premises yan. Sino nag-utos sa inyo? Ano ang legal basis for your being there?
3: Mm-hmm. Diba? So, yun din ang tanong natin.
6: Right. Pinapanood ko naman kayo.
3: Oo.
4: Senator, dito po sa issue na hinaharap ni Senator Bato sa ICC, tama ho ba na iwasan pa ho niya yung warrant at questionin ito? At kaysa harapin na lang niya?
6: Hindi. That's above my salary grade, no? Pero maraming nagsasalita ngayon. Ang hintay natin, yung sasabihin ng Supreme Court. Pero ang iniintay ko rin na magsalita, di ba, yung Integrated Bar, yung Philippine Constitutional Commission. Mga abogado ito eh. Di ba, may kasabihan na 2 abogado, 3 ang opinion. Di ba? So, antayin natin yung legal opinion dahil sino tayo para, di ba, magbigay ng legal opinion.
3: Oo.
6: Pero ako, ang thinking ko dyan, and my advocacies. Bago pa mag-eleksyon, no, Corina, no, Willard, no, nag-propose na ako, di ba, na, let's say, si President Duterte. Hindi naman tayo failed state. Sabi naman ng ating mga pinuno, our justice system is working, our courts are functioning. So bakit natin pinaubaya yung isang dating presidente sa ibang korte, sa ibang bansa? Ano malay nila sa kultura natin? Sa nangyari? Diba? So, again, no? Hindi ko sinasabing guilty or not guilty. Diba? Filipino courts, Filipino justice system, Filipino citizen. Eh kung hindi tayo pwedeng magbigay ng justisya sa dating presidente, sinong pangkaraniwang mamamayan ang pwede nating bigyan ng justisya?
3: Well, sinasabi po nila na ang mga justices sa Korte Suprema, they call it a Duterte Supreme Court.
6: Padi,
3: puro mga dudero kasi ang Pilipino.
6: Mag-inhibit yung mga in-appoint. May matitira pa naman. Na baka objective. Diba? But, again, who can say?
3: So, but is Senator Bato in your mind a fugitive?
6: Hindi ko alam. Dahil may legal ito. Siguro, hindi ko alam kung ano nasa isip niya. No?
3: Okay.
6: Pero in my case, diba? From my limited experience, diba? It's your call. Diba? In my case, diba? Since hindi patas ang laban noon, sabi ko, hindi patas ang laban. Diba? Palakasan to. May pera pang involved. Diba? Hindi maghahanap ako ng justisya sa labas ng sistema. Masisiba ninyo ako. Diba? Bakit humahawak ng armas yung iba? Bakit nagiging kriminal yung iba? Kapit-patalim, no? So, pag hindi nagpa-function yung sistema, yung institution, diba, maghahanap ka ng alternative. Masisisip pa natin yon.
3: Ayun, malinaw, diba? Tama talaga na nakausap natin si Senator Gringo sa dami po ng inyong pinagdaanan.
6: Lato, natutunan ko sa mga program ninyo.
3: Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Former Senator Gringo Honasan, you are now part of a new
6: political party.
3: Political

0: At tuloy-tuloy po tayong bumabalanse dito sa memo. Nako, mainit-init na issue ngayon tungkol sa Smartmatic. Alam mo, itong tungkol sa makina o yung sistema o teknolohiya na gagamitin natin sa eleksyon. Importanteng usapin ito eh. Nakakalimutan na lang dahil sobrang daming nangyayari. Kasi kahit sino naman ang iboto natin sa 2028, Willard, kung yan ay mamamanipula, edi wala rin kwenta lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon.
1: Kaya challenge talaga na, kumbaga, ma-audit eh, no, yung mga boto. At gano'n ba ka, kumbaga, maaaring gawing transparent ang isang makina?
0: Correct.
1: At saka pag binabanggit yung Smartmatic, yan na naman.
0: Hindi, ito namang Miro. Ano yan? Yun naman, yun naman ang tanong sa, sa Miro na never tested before, never. At marami pa rin tanong about the outcome of the last elections. Makakasama po natin ngayon former BIR Commissioner Attorney Kim Henares tungkol po dito. Welcome to Memo, Attorney Kim.
2: Good morning po sa inyo. Long time no hear and see.
0: I know. Hindi na kayo, sabi ni Willard kanina, hindi na kayo sanay magising ng ganito kaaga.
2: Oh, kasi I don't need to wake up that early anymore, no?
1: At fresh
2: semi-retired.
1: Oo nga, at fresh na fresh ni Ma'am Kim, wala na masyadong problema.
0: Oo nga. Pero ano po ba ang latest dito po sa issue ng Smartmatic?
2: Actually, the person who approached me are the lawyers of Smartmatic. Kasi pagkaintindi ko, meron hong final na criminal case laban sa general manager or president ng Smartmatic that was assigned to the Philippines. No? So they're defending him and they were just asking me kung paano binubuwisan yung contractor ng gobyerno. No? So, kasi from what I understood, 7% originally Comelec withheld 12% VAT, but then when they asked for our ruling, the law it said government can only withhold 5% VAT. So yung 7% binalik ko sa Smartmatic. So pagkaintindi ko, tinatanong lang nila kung ano ba yung paano ba binubuwisan ang mga contractor sa Pilipinas.
1: And bakit daw po ito mahalagang malaman, Com? Yung nature ng taxation, paano po ito makakatulong or gaano ito ka-relevant doon sa kaso?
2: I think the case is hinge on may binalik sa kanila yung 7% kasi na-over-withheld. Ang premise ho ng prosecution is corruption issue yun, bribery issue raw yun, no? So, yun mo yung basis ng kaso, di ba? Kasi meron yung Foreign Corrupt Practice Act sa Amerika na dapat noon ang mga Amerikano hindi yung tumatanggap ng bribe, hindi po nagbribe sa government, in sa any government officials. Mm-hmm. So, if you do that, that's a criminal act in the United States.
0: Okay. So, ang latest dito kasi, Willard, no, na-approve ng U.S. po. Tama po ba, Attorney Kim? Na-approve ng U.S. Federal Court ang request na kunin ang testimony ninyo sa Smartmatic bribery at money laundering case. Natanggap na po ba ninyo yung formal na imbitasyon?
2: Wala pa. The only information I got is from somebody who sent me the Facebook post ni Vic Agustin.
0: Mm-hmm.
2: But other than that, wala pa akong natatanggap, no. Although they asked me if they can, the lawyers, they asked me if they can request the court to depose me. I said, yeah, yes, why not?
0: Mm-hmm.
1: And sa tingin ho ba ninyo, Com, bukod dun sa nature ng taxation, ay may iba pa silang gustong malaman mula sa inyo?
2: Wala na, yun lang ho yung... Saka wala naman ho kung pwedeng sabihin na maliban ho dun sa... Kasi nagkaroon ng BIR ruling ho yan, no? Ang Comelec nag-request. Paano ba ho sila, paano ho nila kailangan buwisan ang contractor nila, no? So may sagot ho kami dyan at public document naman ho yan at sinabi namin. At makikita rin ho sa batas, sa tax code na nakalagay.

0: kalagitan, ang gobyerno kailangan mag-withhold ng 5% for VAT, which is a final tax. So, yun ho.
1: Sinasabi po kasi sa U.S. indictment na may alleged overpricing, merong VAT reimbursements, and movement of funds na konektado sa election contracts. Noong BIR Commissioner po kayo, may nakita po ba kayong anumang red flag o unusual transactions involving Smartmatic?
0: Wala akong nakitang red flag. The only involvement ng BIR Health is sagutin ho yung tanong ng COMELEC na magkano ba ho ang kailangan niyang i-withhold. Mm-hmm. So, ang sagot ho namin, 5% ho yung kailangan niyang i-withhold. So, kung nag-withhold sila ng sumusobra, I think tama lang naman na ibalik nila yung pera, no? So, yun ho.
1: Mm-hmm. So, sa simple pong paliwanag, ano po bang hinala? Ano po bang hinala that there was bribery that affected the outcome of the elections under Smartmatic?
0: I don't know what the... I don't think it's up to that point, no? Ang hinala lang nila is may bribe or yun may amount ng money na napunta ho sa government official. Kung dahil dun sa VAT na ni-refund, I think that's legally naman, based on sa sagot ko sa kanila as commissioner of the BIR, sinabi namin na 5% lang ho yung pwede niyang i-withhold. So, yun ho. So, kung nag-withhold sila ng 12, mali ho yan, dapat nun 5 lang. So siguro yung 7, dapat nila ibalik, no?
1: Okay. So, corruption
0: whether,
1: sa...
0: Pero whether binalik nila o hindi ko alam.
1: Nasisigurado po ninyo na kayo'y testimony lang ang gusto nila sa inyo? Or palagay po ba ninyo, meron pa silang ibang hangarin sa inyong presence for your testimony?
0: Based on my understanding, ang nag-request ho na i-depose ako ay yung mga abogado ng Smartmatic. At ang pagkaalam ko, dahil tinanong nila ako kung paano ba yan binubuisan, yun lang ho yung alam kong kailangan nila na testimony. No? Ngayon, syempre pag nag-testify kayo, you're presented as a witness, I think, for the defense. There's going to be a cross, no? So I don't know what the prosecution will ask.
2: Kom, ano ho ang tingin ninyong sinasabi ng kaso na to tungkol sa overall transparency at oversight sa malalaking government technology contracts, lalo na napaka-sensitive nito dahil may kinalaman ito sa elections?
0: Alam mo, sa government, kasi I've handled sa BIR, no? We're one of the technologically advanced compared to other government agency, no? One of the major problem with technology is, yun nga, one, mahirap implement kasi hindi mo pareho ang lengguwahe ng nagpapatakbo at yun ho naggagawa ng computer program. At pangalawa ho, ang mahirap rin ho dito is madalas ho nagkakaroon ng failure, no? At pangatlo, yung delivery ho ng source code. So, at yung data, no, doon ho nag-aaway normally yung contractor saka yung ahensya. No? Like LTO, di ba? Yung may computerization sila pero hindi ko alam pa anong ginawa nila, yung data, and napupunta doon sa contractor. Dapat doon yung data ay naiiwan ho sa gobyerno. No? So yun ho yung mga problema. Tsaka yun mahilig ho ang Pilipinas na akuin ho ang buwis na dapat binabayaran ng contractor, no? Lalo na kung foreign yung contractor. Siguro dapat we should stop doing that, no? Because they're the one who came to build and they're earning money, so they should pay taxes here. So why should the government shoulder those expenses? Pag makikita mo mga kontrata ng gobyerno, madalas may ganun mga provision.
2: Kumbaga, parang dehado tayo sa kontratang yan.
1: Correct, oo. Another question is, if they find it really irregular,

0: ang epekto nun sa ano, naging outcome ng elections noong mga panahon na yon?
1: Bawi-bawi.
0: Ano ba yung bawi-bawi na mangyayari? Maraming salamat po, former BIR Commissioner Kim Henares. We will be following up and following through.
2: Thank you. Goodbye.
0: Ayun, okay. So, anong tingin mo? Oh. Alam mo, isang tanong lang ha, isang tanong lang. Okay, ito tungkol sa politika na naman. Hindi ba mayroong mga ano alumni na napag-initan ng kanilang alma mater?
1: Oh.
0: 'Di ba may mga universidad, may mga kolehiyo na parang publicly kanilang parang
1: call out.
0: Kino-call out at saka parang dinidisown. Hindi ba? Anong tingin mo doon?
1: Alam mo kasi prerogative nila 'yan, lalo na kung pribadong institusyon.
0: Right.
1: Kasi meron silang mga kumbaga ini-espouse na values eh. Mm-hmm. Kung tingin nila na hindi na aligned 'yung mga values na 'yon, prerogative nila na i-disown na. Kumbaga, tinatakwil ko kayo, hindi na tayo magkakilala, parang ganun.
0: Ang sinasabi kasi sa akin, parang student body ang may clamor.
1: Mm.
0: Pero parang dinidepensa. Ang sa akin lang, hindi ba kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions.
1: Right? Baga, kunin ang panig niya. Ganyan.
0: Kunin ang panig niya. Baka meron siyang... Kasi in the end, it is still a democracy.
1: Mm.
0: Ewan ko, para sa akin lang, I'm not an alumni of either of those universities or school. Hindi rin naman kami nag-uusap ng mga subject ng panguhusga na yan.
1: Mm.
0: Pero parang kumbaga, a school teaches you to speak freely based on what is in the Constitution.
3: Tama,
0: so kung ito ang decision mo, pumanig ka dito, pumanig ka doon, in the absence of a trial, innocent until proven guilty, hindi ba? Parang it's a matter of freedom of expression and freedom to stand by what you believe in.
1: Ito yung Assumption College, ano?
0: Mm-hmm.
1: Tinanggal yung portrait ni Senator Loren Legarda.
0: Yes.
1: Doon sa kanilang Wall of Empowered
0: Women. Well, that's one.
1: Oo.
0: Yes, oo.
1: Alam mo, kung na naalala ko rin, yung impeachment trial ni ERAP, galit na galit din yung Bahay Chinoy, the group of Miss Tessie Angsi of KAISA. Tinanggal nila yung portrait ni Nikki Coseteng, one of the senator judges noon, na bumoto against opening ng second envelope. So galit din sila at di na lang tinanong yung panig niya. Basta they took down the photo and basically sinabi na hindi na sila aligned doon sa prinsipyong pinaniniwalaan nila.
0: Ayun. Mm. Well, former President Gloria Macapagal Arroyo is also an alumni.
1: Ng Assumption.
0: Oh, pero walang ganun. Ano? Mm. Parang wala namang nangyaring ganun.
3: Para
0: sa akin lang, parang first time ko kasing makaramdam ng ganun. Na napapaisip tuloy ako na paano ka kikilos? Kailangan ba may approval ng alumni mo? Hindi ba? I'm just saying they probably have their own reasons. And it's a private school. Well, University of the Philippines is a public university. So, napapaisip lang ako na kaya kailangan kausapin ko yung alumni ko eh. Kailangan ko ng... sigurado sa kanila na, excuse me ha.
1: Friends pa tayo.
0: Friends pa ba tayo? Hindi ba?
1: At St. Teresa's, hello mga Teresians.
0: Oo, St. Teresa's, hello. Miriam College, dati Mary Nolian. Ateneo de Manila University, hello. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. At teka muna, bumabalanse lang po kami ha. Wala po kaming pinapanigan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
0: Live sa Billionaire News Channel at naka-simulcast sa Melo 94.7 BFM at DWAR Abante Radio. 14:94 Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 in the morning. Ako po si Corina.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad!
6: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM Glucan. CM Glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM Glucan.
3: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Proud!
7: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad!
8: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ilang taon na po siya?
11: 1 year old na po.
12: Good job, Mommy!
7: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad!
8: Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Buti pa si ate!
7: Sherifer PGM everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins.

0: one choice can change everything. Today, we push for a smoke-free culture. World No Tobacco Day. Bilyonario News Channel.
1: You are still watching Politico Talks. Deep dive tayo sa mga detaling na pag-usapan natin at magaganap sa attack sa per se. SP Alan Peter Cayetano said sa Senado dito sa ating Politaktakan. Ang unang tatanungin natin ay, do you think, gentlemen, na this was stage managed or what? General Torre.
2: Well, ako'y naniniwala kay Attorney Jimmy na sinabi niya kanina na hindi talaga stage show. Dahil the fear, he saw the reaction of the people, the fear was real. So, who am I to dispute that kind of eyewitness account?
1: Attorney Jess.
3: Salamat po.
4: Ang concern ko yung lapses ni OSAA Chief. Diba? Yung warning shot, parang mas napapatunayan. With all due respect to him, ako, hindi naman ako police, military.
1: Alam mo ba, latest? Sinuspend siya for 6 months ni Ombudsman Remulla.
4: And sa mga interviews niya, napo-point out ng ibang journalist na may operation of manual or something for
1: rules of engagement
4: kung kailan magwa-warning shot. Mm. And hindi yun pasok sa ginawa niya. Of course, syempre, he disagrees. But so far, if the manual is the basis, parang mali yung warning shot niya. Baka mali din yung intel na na-feed sa kanila. So yung reaction, in totality, Mami Chu, hindi siya sa stage ang problema ko eh. Hindi niya in-evacuate yung mga journalists, yung mga senador.
1: To protect them.
4: Oo, kasi kung nangyay presidente ang under attack, usually, di ba, i-cover na yung presidente ng mga ano. Tapos, i-sheriff out or shepherd out. Sorry, i-shepherd out siya. Yung sa senador ba, hindi ba gano'n na i-shepherd out mo din?
1: Sa taas sila eh.
4: So, may concern ako dun sa response.
1: Okay. Pero nga doon sa nangyayari, yung nakita natin sa video, si Aplaska eh, napaka-kalmado, nakangiti pa nga eh. Diba? Pero siya yung unang naglagay ng bullet put. Diba? At siya yung nag-fire ng warning shot. Kaya yung mga points na raised sa against sa kanya ni Ombudsman. Pero si Yusek Claire has their own version. What happened ba sa GSIS? And we are asking the same question to GM Vic Veloso.
4: GSIS.
1: Hindi rin siya nakipag-coordinate sa mga agencies. What do you think, Attorney Jimmy?
3: Ito naman, I really have to call BS on this. I'm very sorry. Kasi po, paano naman magiging, una-una late, pinakita yung sulat na yan galing sa Veloso daw. Tapos, NBA, isang buong team, nagtatanggal, naglalocksmith doon. May Mr. Quickie naman siguro malapit doon. No? Ang para sa akin po kasi, we have to take the circumstances together. Early on in the week, may pumasok po na NBI, may binugbog na USAA, dumaan sa akin 3 meters away from me, sugat-sugat. Sinabi nila they were there to arrest Bato.
1: So, Monday night.
3: Nandun ako. Binugbog yung USAA. May intention. The next day, may session sila, may mga pumasok na NBI na nagpanggap na media. Nahuli din, pinalabas. That will probably come out in some reports. So the intent of the NBI was very clear. Bababaan ko lang boses ko. It was very clear na gusto nilang arestuhin si Bato despite the contradicting orders from the top. Tama? So nung nangyari na yon, iniisip, this was a continuation of the bugbugan. Yung pagpasok nila, yung mga illegal entry nila sa Senate. In short, ang kulit nyo na. Makulit okay. Na kayo.
1: Totro ko to kay General Torres from his own experience kay Kibuloy at kay former President Duterte. PNP, DILG nag-handle. Bakit yun medyo maayos? Ito, NBI na civilian authority, dapat eh, what went wrong naman dito, sir? Dapat kayo na lang ng PNP, no? Yung mga uniform, ano? At sabi mo kanina nga, dapat PNP.
2: Well, ang sa pagtingin ko naman dyan, no? Hindi naman sa interagency courtesy. Pero, you know, different strokes for different folks. Siguro, assessment nila during the time. Ganito ang tamang diskarte. Well, you know, we have the benefit of a 2020 hindsight.
1: Okay. Si Attorney Jess.
4: Different strokes for different folks. Sobrang bait kasi ni General Torre, kasi ang galing kasi niya masyado eh. Masyado niyang ginalingan. Kung ibang tao yung nasa posisyon, kahit ako ilagay mo sa posisyon, pero ayoko po, nagjo-joke lang ako ha. I wouldn't set up choke points na checkpoints. outside the Senate. Hindi din makakatakas sa akin si Bato. Walang senador-senador sa akin. Che-check ko lahat ng kotse na lalabas. 2 a.m., 3 a.m. Hindi pwede yun.
1: If only you, no? Pero ito sa'yo, Attorney Jess.
4: Oo.
1: Nagkabuhulbol. Sabi mo, si Senate President kaya tano sa pag the next day, mga presko niya, di ba?
4: Napipikon
1: ano sabi
4: siya
1: ng Tweety Bird mo?
4: Hindi. Ang dami kasi masyadong kwento. It's too much to tell, eh.
1: Masyado siyang madaldan.
4: Hindi. Balikan ko muna si Attorney Jimmy. Gusto ko siyang supportahan naman. In fairness kay Attorney Jimmy, ako ang tingin ko din, NBI was in the GSIS not necessarily to arrest Bato, but to prevent his escape. Yun ang sa akin.
1: Yes.
4: Ang alam ko is they were really trying to cordon off the Senate and choke off any possible exit points, including yung pathway between the Senate and GSIS. Ngayon, kung lumabas man si Bato doon, arrestuhin na din siya ng NBI. So, yun ang agreement ako kay Attorney Jimmy. Yung kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang challenge ko naman kay Senate President, ikaw nag-protective custody kay Bato, bakit siya nakatakas under your watch? Of course, sinasabi niya, hindi naman daw nakatakas. Umalis lang daw. But the people are expecting more from you, Senate President Alan Peter, na Senator Bato will be there or should be there. Kasi nga, sabi nga ni Senator Bato, pag wala ako, hinahanap nyo. Pag andito ako, ba't nyo naman ako sinasabi na andito ako? Hinahanap nga namin si Senator Bato. We want him to be there. You're the majority. Keep the majority. Keep Bato there.
1: And speaking of SP Cayetano, di ba nag-post, kung napansin mo, si Katrina Ponce Enrile, the daughter of the late Senate President Juan Ponce Enrile, nag-comment siya, bakit mo pa sinasama sa usapan sa pagsasalita niya na Tito JPE? And eh ngayon naman, natanda mo nung kay FG noon na... Na Tito ang tawag niya nung kinukuwento ni
4: First Gentleman Mike Arroyo. Tito din niya yun.
1: Humihingi siya ng saklolo kasi yung sa campaign hindi siya nakakulang na daw pondo.
4: Tito, pahingi ng patulong sa campaign. Kulang pa tong funds.
1: Tapos yung nag-expose na, oy, meron siyang funds na stash money sa Germany.
4: Pero trinaydor ni Alan Peter. Eh kasi ang sagot
1: pero dyan... naprobehan na hindi naman totoo.
4: Oo nga.
1: Kaya sabi ni FD noon, huwag galing magsinungaling itong batang ko.
4: Humingi ng tulong, trinaydor ako. Ang sagot kasi doon, Mami Chu, Tito lang tawag niya. Kay JP, uncle. Pag close talaga, uncle, ibig sabihin hindi siya super close kay First Gentleman.
1: Kaya pala siya nagsabi si Katrina na, di ba? Kasi hindi, si the late father, Rene Cayetano, is a
4: Close,
1: diba?
4: Yes. Kaya, pero hindi pumunta daw si Senate President Alan Peter Cayetano sa lamay ni JPE. So yun yung hinanakit ni Ms. Kat Ponce Enrile.
1: Okay. Ano masasabi mo sa iyong relations with SP Cayetano during those nights?
3: Is the question yung kung loyal siya, kung may integridad siya, kung yun ba ang
1: tanong? The way he deals with people, yung totoo ba itong kausap ko ito? Mamaya, babaliktadad naman ito, iba na naman sasabihin.
3: Mahirap kasi yan pag-usapan dahil kaibigan ko si Alan. Kasali ako sa Ducay campaign. So, hindi ko pwedeng...
4: Ano yung Ducay campaign,
3: sir? Duterte Cayetano, noong 2016.
4: Vice President kasi siya.
3: And we're very close friends. Nagba-basketball kami. Kaya kailangan ko mag-inhibit dyan. Pero as far as I know, so far, he has been trying to be fair. And with regard to the protective custody, yun nga ang problema eh. Walang malinaw na decision pa kung may right silang i-keep si Bato doon forcibly. Pag ginawa nila yun, tas ang decision ng Korte Suprema, hindi pwede, arbitrary detention sila. Pagkabila naman, dereliction of duty naman. Because there's no clear decision.

0: Magandang gabi, ako si Wedge Kudzaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Mapapanood din tayo sa simulcast ng Abante. Ito ang Politico Nightly sa ating Politico Headlines. Impeachment Court sa Senado convened na. VP Sara inasasagot na sa mga aligasyon. Senador Robin Padilla present sa sesyon sa Senado. Mga aligasyong tinulungan sa Senador Bato na makatakas, dinedma. Hindi raw natibag ni Matibag. SP Alan Peter Cayetano, may bagong banat na naman sa NBRE. At Senate coup failed. Panibagong palitan sa Senate leadership na Bolilyaso nga pa. Nagsimula ng mag-convene ngayong araw ang Senado bilang isang impeachment court para sa gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes.
1: Opisyal lang nag-convene bilang isang impeachment court ang Senado ngayong araw matapos ma-transmit sa mataas na kapulungan ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan ng 10 araw ang bise para rumisponde. Ayon sa kampo nito, susunod sila sa impeachment proceedings. Sinabihan na rin daw ng mga abogado ang vice-presidente na mag-file ng kanyang komento at magpakita sa Senado. Pero natupad ba ng inaasahang pagbubukas ng impeachment court ngayong araw, bigo namang mangyari ang isa na namang kudeta na mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagsabi. From 9 senators, 11 na ang miyembro ng bagong minorya dahil tumalo na sina Senators Miguel Zubiri at JV Ejercito matapos mag-abstain sa Senate coup Lunes ng nakaraang linggo at ideklara ang kanilang mga sarili bilang independent senators.
2: I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President.
1: Si Ejercito naman tinanggihan ang posisyon ng pagiging majority leader at humanay din sa kampo ng napatalsik ni SP Tito Soto.
3: For now, Mr. President, I'll be with the minority. Okay. But again, I would like to thank you for for the respect. And we will all still be friends no matter what.
1: Kasabay ng panunumpa ng mga senador ang senator judges, nagpaalala ang Malacanang na halal ng bayan ang mga senador at hindi ng iisang tao lang. Kaya sana raw huwag maging daan ang mga ito para mapatakas ang mga dapat ay managot. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
0: Nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo sa labas ng Senado. Kasabay ng pag-convene ng impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Sigaw ng mga relista na suportado ang impeachment, panagutin at i-convict ang pangalawang pangulo.
4: Dapat tayong magpantay sa Senado hanggang matapos ang impeachment?
5: Oh!
4: Inihintay natin magsimula ang impeachment, pero handa ang taong bayan na magpantay. At kumilos, hindi lamang sa harap ng Senado, kundi sa ating mga komunidad, sa ating mga paaralan, sa ating mga pagawaan, dahil ang aral po dito, itong usapin ng korupsyon, tayong lahat ay biktima nito.
0: Bukod sa mga rallyistang pro-impeachment, sumama rin sa nangyaring kilos protesta ang ilang pamilya ng drug war victims. Ang kanilang panawagan, litisin na ang mga Duterte na tila naging above the law umano sa panahon ng administrasyon ng Duterte Patriarch na si FPRRD. Nanindigan si Senator Robin Hood Padilla na hindi tumaka si Senator Bato de la Rosa matapos ang nangyaring Senate shooting. Ito ay matapos niyang magtago sa ilalim ng Senate Protective Custody mula Lunes at palihim na umalis noong Webes ng madaling araw. Ito ang Politico Update ni Joash Malimbay.
6: Ay, wala pong nangyaring puslit.
7: Walang nangyaring puslit.
6: Wala pong nangyaring puslit. Oo, ako po ay handang humarap sa investigasyon. Katunayan, gustong-gusto ko na rin pong magkwento sa mga tao, pero dahil inofficial po nila na magkakaroon ng investigasyon, kaya mas maganda po na doon na lang po ako magpapahiwatig sa kanila at maglalahad kung ano po yung alam ko.
7: Ito ang pahayag ni Senator Robin Padilla nang sumipot siya ngayong araw sa sesyon sa Senado. Matatandaan kasi na ayon sa ulat ng Office of the Senate Sergeant at Arms, si Padilla raw ang kasama ni Senator Ronald Bato de la Rosa nang makaalis ito mula sa Senado matapos ang insidente ng putukan noong Miyerkules. Bagaman umalis ng madaling araw nang walang kahit na anong anunsyo, pinanindigan ni Padilla na hindi tumaka si Senator Bato dahil anya wala raw valid na warrant laban dito.
6: Hindi po niya kailangan gawin yon dahil wala pong warrant naman galing sa Pilipinas.
7: Nang tanungin si Padilla kung alam niya kung nasaan si Senator Bato, sinabi nito na tanging ang senador lang daw ang nakaaalam ng kanyang kinaroroonan. Pero una niyang sinabi na nasa Pilipinas pa rin daw si De La Rosa. Dagdag pa ni Padilla, hintayin na lang daw ang magiging resulta ng investigasyon. Willing din daw siyang magsalita sa isang proper forum, lalo na't isa na umano siya sa mga persons of interest ng National Bureau of Investigation sa biglaang pag-alis ni De La Rosa. Para sa Politico Nightly, Joash Balimban, Bilinario News Channel.
0: Ipinagtanggol ni Senate President Alan Peter Cayetano ang naging pagresponde ng Senado sa nangyaring barilan noong May 13. Ayon kay Cayetano, hindi natibag ang Senado sa gitna ng umano'y pang-i-intimidate ng National Bureau of Investigation. May tirada rin ito kay NBI Director Melvin Matibag.
8: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado.
0: Sagot naman ni Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado at layon lang daw nila ang pagpapatupad ng batas. Matatanda ang una ng sinabi ng NBI Director na tinitingnan ng posibilidad na staged ang nangyaring putukan noong Miyerkules. Narindigan naman si Cayetano na under attack raw ang Senado noong gabing magkagulo matapos magkaroon ng tensyon kaugnay sa paghingi ng protective custody ni Senator Bato de la Rosa habang hinaharap ang mga akusasyon sa International Criminal Court. Ayon sa investigasyon, si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang nagpakawala ng warning shots na nagpasiklab ng palitan ng putok. Lumabas din sa mga paunang findings na 27 na putok ng baril ang galing sa panig ng Senado kumpara sa 5 putok mula sa NBI. Sa kabila nito, sinabi ni Cayetano na handa siyang panagutan ang kanyang mga desisyon pero hindi ang pamamaril mismo.
8: So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resign ninyo. Kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting, I take responsibility for my reaction. Diba? So kung mamato ako dito, batuhin niyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako namato eh. You take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us.
0: Huwag nang magtago para wala ng gulo. Ito ang hamon

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ilang taon na po siya?
2: 1 year old na po.
3: Good job, Mommy!
4: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Get ready na!
7: Oh, ha? Oh.
8: Dad!

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
3: Tangkad mo na pala? Kaka-proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ilang taon na po siya?
7: Panirod na po.
8: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins for teens! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM glucan. CM glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM glucan.
10: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka proud!
5: Sherry for tangkad sa

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
6: Sherifer tangkad sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
6: Sherifer tangkad sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
3: Tangkad mo na pala? Kaka-proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
3: Tangkad mo na pala? Kaka-proud!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-glucan. CM-glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-glucan.
6: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ilang taon na po siya?
9: 1 year old na po.
10: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins for teens! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
5: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-glucan. CM-glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
5: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.